adadiren chi ay abdullah awudun ti wonai yale ho world cup akonto 1 am free am

0: anamona me to no a jumana me pen hon konkron me jani nyina shawon sa me beya kwentu a otui erade me hon konkron me jani shawon sa erade brim erade boa me na bibia nto me nkoso emfa ma
1: erade pom paye eden na pay edi ma shawon sa na pay
0: enti ni wa not na ya mom
1: pa we need

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Genesis chapter 2, 27, verse number 3 going. Mekain. Eye Isaac a wanyini. Na waba akokra. Eno friend ba Penny Esau. Because on ne ye na huwadi mu abakain. Asimu wakache ni wasi afei me ba. Wasi afei fa washeshe die. Fa wahaye die. Wejain kutuku ni. Wejain kutuku ni wejain kuhure mkope. Hanambreme. Iyi munae. Na nua makono die. Makono eduane. Sedi ya mepe breme. Na mini na mikra. Inshirao ansana mewu.
2: Okay.
1: Baba yo. Papa no frene ba. Eso. Eso wase papa mini ye. Wase bra. Sisi ya mijina hei menjini. Nifia kone nimu. Minim mewuda. Nimo mepesa waya diye bi mame. Eti eso. Dia mepese uye niye. Ene se. Fa o sekai fa wajan fa boto kongrem kopɛ enam breme ne fa bɛyɛ ma kɔna aduane ma me na me kra me ni na me kra enhyira wo papa oh the only thing and ene se papa ne frɛne ma o frɛne ba no instructed the question is abofra no oyɛ siti ana ɔwo papa ene ti sɛ ɛkɔ sɛ nea ɛwɔ mu ni sɛ abofra ne tie na gya eti papa bia kasa se ofa o papa asem na wutie na wo yese de o papa ahwehwa wo beye o papa akoma so ade pa wo ya akola o papa na koma e da wo so wo ya bofra o papa na ni yede e ku ho enunti onyame e ka asem bi e wo chronicles wo se rade de ni chini fa man nyina ahwehwe obi na koma e di mu wo ne ho na de ne din hye e di ama no chronicles 16:9 na urade de ne din hye di ama no ono eti onyame ehwehwe ema ah ye de yakoma nyina be di ye papa ne nsem achi eti eso ni papa frɛ no eso obeyed o se kone koye aduane ya mekra pe ne fa breme na mekra enni
2: enti ne kye se se meti ase a oba obetumi nya ne papa mu nhyira no one ese se oti ne papa instruction
1: asem no
2: eto so mienu no ese se o papa no onya ne na koma pe o ma ne nya ne na koma pe ansa na wewu
1: sana tie
2: na mo nyo papa wewie no na edan no ebubu na afi na okosiesie enyo papa wewie no e na afi na ube pe enda mna odi ni betum no wa betum
1: tiles
2: na mo ma papa no ondi ni de na koma ntoni yem ansa na wewu oh okay
1: Baba sana etie o se ye makono aduane breme na minni na mekra enhyira o nze wanka se onu na mekra se de inner being no enhyira o se o de anigye ene akomam nyina na e de ebehyira o edi wo sa abofra bia edi eye Father's Day baba it is not about se o de achede bi konkoa o na emom nu se wo yesitie ma o papa ebia enyema bia nkoyie baba papa hwe emema no niema ya ye famunti ene durubre bia ya na obeka se bia ye nseda enye yi because ya wa bema bia famunti ne baba durubre bia niema bi ho no mu a ya na ye se untumi enye ho but we keep on pressing. It is a oh papa went to me and show cra ah sa unam ni show and nam ni suma ubaye no. There are certain things you can do. Ube to me a yama papa and niaje. Ne niya banoso ah me bay man sheno. Eye kasatre, me bay man sheno, nan

0: tene twa pentani sufra bamba ntwedi omosra pa empanyufu anyire bambo mubarete se babo ni ataso ewu school mo
1: edi ho aba because na enwanum na kwasi na amaye nyina ya wa rante omunsa emebiu nti aman kwankwa ntimi anku shandie enmre no because ehu abo kwacho edi ehu aba ya na enkra no na biwo ha omuhu se omubewie school se na na omufons ne ntokwasem ne wo nso ne obi wo ntokwa wo fiere da wo hu se owi a wo kwa no na wakofa ne nanfufo se ne nembeko
2: because and ready see wan nze no omuprami eh blantine and omu using omutwa mechi omudi nkan de pepper spray and the gumeni se na be ya mi hu hwe na omutimi nya me
0: akwadu o mani se prefer wo de bra Facebook YouTube TikTok Instagram school ne de nkafe na menim se ento pampim fo a ho se de yo wo de ayi Isaac no menyo eye se tro ni e bo modern se sabe tumi aka no na ja ye no no atwetwe nkomo na afi de course obi a wo de wonsem ato yanim na anza na no ayi pozo aba eh no menyo akwabo
3: ye ni okumi
0: ahwade o hade
3: o wa nyame adome tia pose krodom no
0: ye dai ho ase ne yewe o edikan school no worda ho
3: a faka krebi na won wo na mechi ene ebie woni ho
0: na se
3: ayi no so a ewo ede ko roma sorry dan side wono de insuo asa ejiri fan so asa to egu nti ho de ho de pete sa home area no kra na girls dom eh baby a girls ni jare no ha ho baby ene wo ene ya na tabwese ni timi ko boru aho ni nyina
0: yanhwe emrante kwa no wo moba ho a wo so wo ya osapone se die nti ene school mu fo no mbe wo mani test wo so sa
3: kumi de che ni se ebinum ayo ma de se se bi wo mo pese wo mo ne school girls ni bi ekodi empaso gro ka abradi kra wo mo dometris no mo timi boru aho eye so wo mo ne wo mo kwa ko di empaso gro de ebinum so timi to a wo mo aho ma che na nkola de ba bi jale akọ class no normal aba na ebio se school ye entertainment na day student na wo kurom no omo kwa na omo the town boys ni bi e di omo chi eko eti cadet ko na wo school mu ho no eya na omo mpene e ma town boys no e ma na omo pam wo omo nan fofo no nti se na ba sa na eye day student na ye omo ya wo mu iti omo ahye se cadet fo na omo pam wo omo college ni pie no enso ito mo awie school na na day student no ko fa omo mianom ade omo baaye na kumi die tie ni omo ye entertainment kura omo ko eji na akoye ntokwe pre binum na headmaster fufuri bible of the dabi entertainment omo nye na nyuma bi to be any day time awia 2 o'clock anya bo 4 5 a omo apon se be omo ntimi nya kwan emewura eye eho enkwame basabasa na nam sokwa makumi omo di catch me ma boys ni 2 e de court ama wo mo ajeli wo mo 6 months ama 6 months na so na ye wo mo aba ena wo mo ba se ya na na ba ko so sa ko so fese sekek sekek die enye be bi ko so ama nipa mie mu se ba ko eto na na no ma won se do die ma di hu e bo sa tambwes na ye wo mo kokko ye sa nya ma sa se mo school so no sekek do ntimi nko biro ena wo yi wo mo ni dia be sisi tesi so asese ye wo mo ye sa ne da nipa mie mu e do mo pra wo mo visual art wo mo classroom se wo ho glass wo ho na fa lubes wo ho de o ma se ni nyira susuru bro no kan mo ba ni nyam o mo tuka headmaster na kaza kwebi so ne so o mo de bo broro wo an kaza se ade no no ba ba pata wo mo so mo gai enko ke bra police fo ne ba ye de na abate o mo tle jucha se papa ba ko no so ba ye se ne ba o ba ba fa ne ba o we wi school to ba fa na ko o mo hu so mo tucha be ma ba ko ala enko la ne ba ko no e no ye se dadi o mpre wo e ba tan e ma sabe we nkoso wono so je ne de obututwa no be ne ansa e no so age ne de wono so egwa ya sabe a wo hwe e ne ho de tu ba be du sikesi de be fa ne fa se de o e boy

0: ne ade moko mu nyina mtimdi vigata matridi bedwane wonum ya sima enum pepepe bo se fifire tro de hiansa waso mu gena hwena kacho se wonya malaria anum bi atemi tell me fan train aboma eye adwuma papa papa fako trade enterprise wo ma bedi dwama na fi phone sin waka de nyina na chese eno na eja wonum egusu a wonum eyo ka hoko CCTV camera yi ye beton bi ama ye de na chire ne etwa sumu ne han mu nyina ubenya ne na se nyamfori na hwe kama kama kama ye bafo e configure de ama wo phone so ba bia na mbia na chese uhunu de ye koso sokoto bam fachi usisi wa yonku wa taa so ba bia ye uya bia fafa ho kama na ubewie no ohwene kura na sisi a oti kakra mwatwikom wo de ura ura ha bo sisi a wo pro hwene mu ada ho na kro no e mentine da boko na to ho so a otimi da mesramo sokoto bam number ni ye mu ana mu bisa no 0249017101 syntax tank wudi nsuo gumu a na gya wo de wade asi wo afebo abua bia ntime wura meye ebe di nsem hunu wo da bia na mu ye krogen kama mu nka bia mem na no ho so odene bo ho no afa de thanks to you computer clinic where aya sabia eno afidie so ne ye de wo tena na yu yade na ba yade bia ha wo bia ba akwa fiche na wo bra ko ibenya na drama time for the hawa ko asthma ani ejai jai jai jai 3D o ha o se sa o kidney o ha ba ho akọ ni nyina computer no be chire dura ye mfa ma wo na be firi o be ba no na ho ayo din fra wonum 0545252880 na no an dem president o se ansa kra na beda no o sere wa ye ni mpre no anopa ani anwumre na emu na ho ma na ma me mfa nkonko wie na ye kwa kwa kwa oba mipom eno ewo upper west achim mensinimu yesi samso benya mfrinhia boy popo radio so nwotwe no manfo atim pota mo kyeremu a ehya ase ese ne se ekeka se de eyiye no no bom pani amane ese ensamso ebebu agumu o bridge ne bebu o maye ho adwuma omo kan kan pani atwi o manim ene de anya agye agu ama sa bra me kase ahyen no bi nko ne bi aba
1: ya bridge ya fa hanu ko nyalwa saman kase na kro kwanta aye be kase eyesu ebu meru da epi o asaman kase e so le bu wo ko ne yam ne mini se e gusa hanu mo kase bridge ye ho asam ya ka nya kama fo ma se se nyam adum ne se bridge no se mu a ne nti ma me kasa ne se ne bridge na ye hu se ni kwase ni pakura ye dai e fa so na no bridge e kwa fo pa wetire e wani mu asaman kase be diga ne mo fi nyalwa abam obi nda isa so ni kro ne be se ko asama kati gada enura si mande no asama gada ntima mas tin ade akin enura ansa wetumi yes a tempura we dey too so a ni petumi twa e dey ko
0: na e maybe o kura dey chese o mu kirema o mu se eya ware ho e sa kwen yi e fa bi e kom fimfim mantam mu e fa bi bankra mantam yi mu enkrotuo bi o sa kwen no so nyina nan so nsam so abu anti obi a ntumi nko ba bia wo kro
2: ready na asae ne bia ha yankasa eti se ye ka kwafo a ekwafo wo ye ti mu ha na bia ni bia so bidi we so a na omode nam na omode kwa ka se etwe mu nyina ha na omo nam mbe fe bia ni kwa market ni ade nti bidi ya se de bia ha kese pa na abre ye yesro ma ko yon che na chi me sha ya kankara
3: ba so mi kwa fu na se na bridge na ye no ne bai na mi so nti yesre aban so me se no ye
4: Best
3: 3 years.
0: I'm not sure.
5: Walk up no entry matches ahodo no ebi ekoso enwumre Switzerland omo ene Bosnia and Herzegovina omo din ne boarding pa Bosnia and Herzegovina edinjekufo no omo ne Switzerland ene bo yedin sunsanso no ebebro akachiro se matches ni nyina commentary ne de ene anadwo the zoom kra no a ebaga na fo nyame nhiramu o kan se nanu bi me bompa ya no de ma blaster igusu agina sampa bo na se twede ampo nyankopon na ono ne wiem nye ne sakra na no emfa woni ahode nura England for the boy ye on hye ye ma on hye ye den na omo ye moma so nye du entia England for no Goliath ni David e dru akon no wotim se na Goliath so won ten David bebre kunkuma bo ketuo bi na David di se nkunim no sa bo no nyankopon Israel nyankopon o maga na bi enko sekale bi renji na ho
0: yes
5: na yemfa nkun England
0: nyame mo no ho ban
5: na o ma animu nyam hwe o